0: wait me akasa sam no abrawze sam na momo enu aye obri ebu abefde a watwe fita fita ina nko wato ne number ina nka demse krodon wasamasi aba no ehe na wuwia no akofra ko trading enterprise ho na mobile phone papa pa obenya bidia free wo printers wo laptops air conditioners dia mansa nyina dia giatum cctv camera papa pa sanso enu wo tv kwa akopem 100 inches ntiko www.francotrading.com na francophones.com please wada ne famro wabobo ano pen stami bank wo asema ha ho sa afi na akwa sisa dollar na ade akwa china dia akofa no ma dia ba da bi o sese dia akwanya ba sa utiga na heya ubetumi adi ɛwɔ Ghana yɛ sidi ni mu no ma bi apɛsɔ fa bia betumi afa de aba bɔ mɔde asa wɔde wo ba bua mɔ sɛ de betumi aboa ama odwuma de awudie wɔtumi atrem no atrɛ wo mpiwa no nkraba tan mu yɛ wɔ aresa bia ba akopɛ ɛna wɔ wo kwa wankasa hwɛ sɛ de si hwɛ wo na no atwom kru sɛ bua mɔ sɛ thank you yɛ from thank to you computer clinic ɛhɛ na ne ɛkwa sɛ ɛwɔ no wɔ mɔ wɔkyɛ sɛ wo ba mɔde kɔpie mu wɔ efidie ba bia ɛrɛ na kɔtɛ bia na yɛ bɛkyi no sɛ kuɔ yɛ wi a mu wɔ duro de de kane chi na afei apepa rene dia fru ni pedu anuma ma hode so kwati me ba DBS Kalalin Plus o Kalalin Plus chance performance anyina da jatum ye so ne soro tse wono kra bo ma dia se obenya bi odi kru da so esu frama jampa ntudu agrada ayrem via ni so nyina da enya dia wo suro no apostle wo nyamu da wo gina na so tatwe pem etine ma tanye so rent ni bo ne ha so se hwi ka cha ko toothpaste apostle papa pa bo pa ama wo sen apai se fitam wo numa tinya da wo num kokone ne moto wo nyina da sent no sent ni nyina be free ho wo ma da me Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. When you agina din din din din, then you trust my leg. X. Wajue chen fabra ibenya da jie beki nkaini nina da edi amao yensha se diya niye kum fifi mante mubia ya friend se gwa muadwa mnasi na kupiemu ewa ha fifi mante mu abra kwa sebe fru waba nese wapenyin biye friend se Emmanuel Ekumfi na ene yadin tansa abono wako piemu wako tu diya namzu wako piemu wako tu yasi wa nwankasa ni mama akuma nae watu wa makwa hem ame emuise makopo jase bum edana mswa manegiri wachechem die entria abrawusem esi kwoso asa ibra meka se ya ayo wo 5 jina ha wasena tade kama wadi gaga ni na bojuse kuwe abrante no wadi sense ma chese police fuai reset trip me wadi no ba bianye wo mai reset we to mai no chese dungwa twene enya gro no oba na chechem se entria wadi hu se be ma no se wo moma no wo fa wo
1: kuta ema girls for kasakasa si mimi ni kunu tema mi kunu ede ne nsa keka me pamo me ekọ efie nti me bae no ya mi te jare me mba no nti mi be jare me mba na be hu se me ba penyini no ho aba asem kaka na me tome na sese bi nyina atete ene ne to abom kwala no asini ye bi atete basa ana sebi be ma no kwan ni nyina adro ewo ho no eli eto mi ni ho no ana me busa me ba ne se eye hoyin ene ye me saade ye no ka che me se eye ne papa na ye me sa na ne papa ka che me se oka obeku mu obetwa no nketin o de ka class be twa nketin no de no gusa ki mu akọchiche no e de na koto bush baby a obi ehun ko se wodi ni dem sa ana wo ni lekun nu po nti akọ ni so ya so odi ni saki kana kola ni se obo ni mumu e bu bonu rough rough ye koda ho no ọsọrin no mi yẹ fẹ ma da paa ọkọ ọhọọhọ na mi hu sọ ọkọ ẹyinni ni ho ọkọ ya because akwara ni kasa a oni ano ọhọ no ma na akwara no so ẹ ma ni kwan ẹna ọni no ẹ da yẹ na sebi nhwẹ sẹ ni owo si ẹyi akwara no no fu sẹ ni owo si mu akwara no fu bubọ no fu ẹ fa na si de fa ni tun a mi yẹ fẹ nka ne pie ni so pẹkupẹ.
0: Enti wei wachami ya ni masamu kwa wasana na wasuma upa etu ya yekachra huu enkwadanu wa muma amena atri yesi uwe chelisa na niko tuwewisi ya nefune sante muu fili gadoch wanuwa kasi uwe hubi wenye krokosinye anase krokotriye na niko tuwewisi uwe hubi paa enya gro ae webri asamu na bizumuse abuwa atoje
2: na usu ujina hoya ya ubasa wa seme hunu maniti ya paa
0: no evidence na wabani chiremu sae wedi wa strepa sae mbranye juma mrakanye juma na mbrane bema ni nisede sene fata
1: kie no miku no wasi juma na oye no nsisi ya loo miye mtona adye nti oma meye oye passport so ube tu kwa yako outside iti ni nisede no medhi agora ni wabayedi biye wye ube jane because no kache nise mkolawe ni nabenye nyom no niwe jane kwa ajaye baina mentide oka nasi iti mikai mihundi oye no ni mame fa passport no edi fi wano.

Yebu asimi akaya akaya akaya ka. Ana ejwada. Wachina aya benada na wachina yo benada kokuru ko kakaka.